0: ebu iteririki abari yesi pari ke buhana nuwa watenga wapu imewa ondu kunu wanda pe non nabe yesi te presidents e Donald Trump ni pedi tapai na katuwaya Iran ipu kini mete ya anatawusa Amerika o etako pa ena maiso kio kio ntiki anamete Tehran ndekauri ngare kanako wa ndemoni pong tapio watewa imi nare ya nanga kanako inape anakanu wa Amerika ntake tena anatapo Iran naika akakabaki pakapuwa ni mii ni meteia anatausta Amerika. Women yon Jordan o temena yon Hirak. Etako natanga ni puwaka Amerika pa puwaka nakin Hirak nei haipon tekaruwa iwa nipong ndeisinako. Ovari inatake teni yei anatapo ni puwaka Hirak ni kotaki me anatapo ndeitaki ntero pa ena warerekeriki korakoran Hirak take teni kaipuke the Strait of Hormuz. Etako Hirak baiesta anapentake tena anatapo Amerika yon Bahrain o Syria on take tena nape anavani kite ni puwaka Amerika yon Jordan. Etako peresens mashout peseskien pa Iran evakina na puwaka nkaini kaitara Amerika. O isate teni maane te pui metenua na ririki ntoki meauna iminu una konte tapo ni katameroa at the foundation ni makoron Sara Mensa Spain. Ntainte po taki ni kukure imin toka ni kaina na siyim tepe ene the World Cup nkwa nanua. Women dikirorondikira keke aiko ki kakaiya ki temenna tetea ya wareri ki arewo taki na konti onara ki nape ipo kini moto nuena. Apo ni karava ya po taki ni kukurei ome tante tapo ay apo Koto Foundation isi utet Rodrigo Yon Saramansa nge esi umuna kona tete tapo ni katameru ane nge ama isa ome tante marakeya pakotan nape ya nimeragira ni bukin toka ni kaina yasim. Ata kwa pisa ndekawa ane pa yesa nipitaki tenano ni kukurei ibukin na natoka ni kai simi na peia ni pusiporo na kwen tenano kawaki. Ako pundi meto nongorana kwenye panani kiripes akani mwato kinrongorongo ibukin nongorana aki asa rikini kataurabaki men anaruni karikirongorongo panani kiripes. Men narakati na kwen kanua narataya ikangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukin. Kisasapai rongorongo. Estareire inyoko, awaipana aipaone mekinaki, akena timeto andiki patahan kongo raigo, nuwa weko onteira rikimtaina. Meuri FM 89.9, itimeto aniki merimeri, nipeko ipukimu, aipukina pera ekiripes.
1: Ah, meni minu ramte rongorong, aipun wan warang kaitiminisi minta pui mewawa. Kau tu sang raki, tenan aku kanon tetap orang wayu ni kau mengatapi nanona, ngah kita nanona, nama ngat pun tema tuan tadi tangan aku riki kanon na wogo nak kau im, ni karo karo itu dan tebui me wogo, sena tauran mengarita anak kong ram, me kanon dikit itu nam tawan wayu.

Amen. Well, wa makana kwa sanong raya kini ya kani hawan panan meru FM 89.9 yang nanti tawan away. Ay pun si ruwa wadik di minisa nang po roi tawana. Narisi ko mangkani me tawana ra katano tani pingku. Ada tangira kina pa ibukente hong ram. Pingku, pingku, pingku. Ami pingku nda po ngayo raun tawana na kon nawa. Abuy ni kapene. The free ticket wabupua. Te pupua hawa wawa tenga. Ponte bebe wawa tatara. The checkpoint to wana tenga apui me ni meua menna. Games itera ni meua, te raun te kuata na kon onoua. Te tapo po neuta ni mera keima ni epe, hoi hei te peone kua kioki. Hawane men Santa Maria, Peso, Parish.

Ako din ito, nung ura rin ng radio, yun, ibang ulit from 89.9, di ang tamakantay, arang tamero ayo, wabi matawa na ang suray, takawabong, eh, di akate na po yung wiki na nung tinari kayo. Wabi matinu warik di minis, ay po na parang itiaw at tinu, yun, ibang ulit from 89.9, uri nga rin, inanong tamakantay ayo, sa natin ito, ang nung ura na kong nanin, ni karukuwa, jawa rin mawa rin, sinamuwa na ikanawan na mong katayriki, ni muwa na kime, Nogorong ay kabu, may nararoon ni karigan ng roba nani. Diba sige? Nogorong ay kiyanakong kita wano, may sinakoking kan, na buong roi jawa na mew, ngayon mo na kinda bang kandara, katayrik, yawa na mew, di FM 89.9. Ayo, tara mo nabita, kinda mga kamaroro ko, may namroon ni kanakong pana, may yawa na pa yung kita rawi kaige, ngayon mangi, ni karo ko buong tabuina, ni detayrik.

Kona me ori, ai kai rongo rongo buke nongo ram, rongo rongo na pe mai yu tepe tepe ki awa pe nongo na pe. A ke asan kata rawa ki menna na rongo ni gari ki rongo rongo panani ki ripe so, ni ware ka ki na koin, i rongo ngai ari na ta tiri pe dios. E to karan kai te pui me te wane te na makai na imi ni me te na na reri o panani ki ripe se, e i em te ngā pupu a pui, imi ni urua ki na nen te nari nani kai te pe te mpa tiri ki ena ku. Ni me rongo rongo ti rongo ni gari ki rongo rongo me te si i ong te pota ki ni kanako panawa gari ki rongo rongo, e si mo toko tam, Oi te kin na pate makuri ni ka pomi na konna nente na te pipi e yeri na ni kai. Te waa ki karawana ng kai ni usiran, o ni ka poa ki iro nte kampana e indigo leaves. E tako si mua pa aspa ki tana tarawa women isinia aki aroko me yo asterio me ni usiran. Aki aroko ntuo an nente ente na, o ntuo an transmita te pipi e ng kai yei na pe akanta ni ngan te transmita e poa. Are na roko me yo asterio, are pun anapain tangira te poa taki ni kanakopana me yo asterio te APC. Aware airo kon na yo ntapaninin osan te antena ari e karawakin kai. E katau tau wak bata wapun na kon tepe tempa ke yo kito pa teriri ke yo. O e ntapanini karawan te antena o nroko itarawa. Detai e yo o te pota ki nikana kopana o kariki rongorong. E te ime toa nikoro ya na kongora ri nanun ana meuri FM 89.9 ari e nakona nongora nako yei kai ni kiribes yo ni kiribes o isina niko ni kiribes mente internet. Ie te kanta ni ngapa, e nako nga di kinda pepe a yata tai te ni menna no apisa te pota ki nakawa a kaupain ara merawa, ni maanga nari tararua i kaibuken nakawa me isina niku. I mii ni rakin te reire yo an te FFA Regional Observer Report Incident Analysis are e karawaki yo an Brisbane, Australia, men te pui me tenu wana kon te pui me isuwa ntura i te ririke yo. Te reire yo e pun kaina ki iroia compliance officers me observer debriefers men apen nako te FFA. E popoto te reire yo an dina nuan tai en dipo o sake awos i observers, me imi in tokaia ni kai puken sena niku ake aroko nakawa inanon nana merawa te FFA. E ko ataki men te potaki nakawa pa kakawa kin te reire yo pa enanga te rape kau o ni karape pe te kona pai nako i atani makuri yo ni karavan tai en dipo o sake ahirekireke me uruan tai en tuan te akawa inanon te merawa. Yanga na kaita u te pōtaki ni makuri e te Oceanic Fisheries, yan te pōtaki na kawa kau pai ni merawa na kon te FFA, ipukin te ime tuan nana i pōpōki nangareirei ipukin tararuani kau pai ni ara merawa, diki kiri pes, kai pun te uana me ipuakon apen tepe tepe ki e pōpura ana merawa. Inge nanyo yanga na te anakaita u te Oceanic Fisheries na kon te European Union ke te EU Project, Ni manina kia ana tani makuri bukin ira kin tianga de irei erang ni kakava ke yu. O yeso pisin tawan kanwan de pongi peso ni manga kametua on katau tawa ka bopuen tari pa ene te ime tuan daka na ono ni kiri pesi ni kaputa. E ko ata ki pa arakan di etan tari ya katau tawa ki nti tira nuka o megia kin tia ono ni kiri pesi. Christmas o meang in tia ono rawaki. Awa yu are ire kiri ke mea ka bopuen tari. Nikiran na pe makoro a katau tawa ki tenuka ni ware. Inge nani o te onia i pukin tera makaina e okas, ya kata utaua ki nanu nte pui mea wawai e ipongin okas, nte pui na te minis imin awan te karangaina me rietana, e wawai te simare wanua te wana te mita. Te kaurin pa ya kakawa ki te tatauroa in topere i ka nganga ke anakona an diki, men te onia diki kora ki ake a mea kanua kaan me metanu in tebe. On te tan nungura amtongurongon tepe tepe ke. E te pen kai Taiwan dinanun ano pua kanakon Papua New Guinea imin kainan nan opis yon Port Moresby iron te tau te akan tepe ane. E tako te opis ame Taiwan ba eke ta pukin karawan tepe beiri ane. E di po sinna te Taipei Times ba esa ano pota ki ni makuri Taiwan na reta pe me reta ki mesena niku ntebe ana poui I pukin karawan pe beiri ni kaitaran kainan nan opis yon Port Moresby. E tako te sate te men te pōtaki ni makuri ane pa ina pun dinanua kina pe ana pōpa i Taiwan, yon ka kapuan ana pa e te liquefied natural gas me Papua New Guinea. E tako pa Taiwan e ka kapua te wana te simari wawa te milion te tan te pa e te LNG ni katoa ridiki. Arisi te po me te kate ni makuro men pōtan ana yo kini pa i Papua New Guinea, yon te keisa ane. Are ngaya te wana ana karige mani Papua New Guinea e erangi ni bōbura. De wiki ana ko eta kona minister Papua New Guinea ipukin deita ki me sena niku e Chestin Tikechenko. Pa de pepeire ipukin kainan anopis Taiwan e punire kere ke mea kameto anna na pepeire atena nikina saina e te One China Policy ke saina e si to wana.
Yesu de lo te akan bisi nangan ako te mai sa era ka Yohani suwa te Samaria wa te Midian. Pate ka pomi na ko yatani ma kurin ko ante ta poni keni ken Yohan va tu koula. E ta pupa e kani e teni pupu a ke asan de ke na ko ye te ka pomi yani. E yesu na nipaka. Nipanin wapu ime nime wa te ngate tara Yohan te menna. Awai poensi ononga unime teni mendiki aika anakapaka ake yamani. E ta ko te sakorupo ki ipukin tieru aru inanun te ta poni makuri e merisino. Nemani, pa ekina nora riein ayelan me tuatani makurin kua nte watu koula main, ni karawan na yetawe ayaki raunano, are esu ku nivene na koinano era kayo antene pui teririki, aware esu pareke puokana nunga tenga ua pui meawa. Awasa ina ntepetepeki yo niusi iran ni kanakua panaya, pa eriei ni katameru ariki te waki nangare irei, o kongora yo nte kensa, arun teipuopuoki mentio nora ki, ay enatara anaperun ayakatei. Nte ukeuke e pou au ekune e pa e korakora te kokoakoro yon narun karavanta yane kokoangora yon te kaini koro tiko kensa. Ani te kanganga e noraki engenge e kakwa waki pa angia kiari kinti ora kiane poni kain te petipiki. E tako te University of Otaku pa e karawa ana ukeuke yon ruanga unimeni men aine men te petipiki. Yon na o tero ni kaputa ntero pa anakona na taya roi pa e kakira o taya aine yon ti ora ki e te kensa. Otira ayataratara ayaria ini moani pai ibukin pai nora kien tike ensa o makuri ni kakai ibukin tiora kian na kontai aikana roku. Ondita nungurang nungurungun ape non nabe. Yesa na peresensa Amerika ya tono Trump di perita pa ina katua ya Iran ibukin imete ya natausa Amerika o etaku pa ina maiso kio kindiki anamete te Iran. Nte kauringa re kanako nte moani pung tape watewa imi na re nanga kanako inape anakanu Amerika ntake tindana tapo Iran aika Aka kawaki pakapua ni mii ni meteia anatao sa Amerika. Uomen akiamete yon Jordan o temen na yon Iraq. Eta kwa natanga ni puaka Amerika pa puaka na ni Iran nei. Are aipon anakaruwai wa nipong are 8 days. Aware enapon takete ni yei anatapo ni puaka Iran. Ni kotaki mea anatapon deitaki inti Europa enaware erekeriki korakoran Iran. Ntaketen kaibuke the Strait of Hormuz. Eta ko Iran ba yesa ne pentaketin na natapo Amerika yon Bahrain o Syria on taketin na be anawani ki peni puaka Amerika yon Jordan. Eta ko Perestens Masoud Pezeshkian ba Iran evaki na ana puaka unkainika itara Amerika. O yesa ni deinu maani ete pui me tenua na ririkin toki meuna iminu muna konte tapo ni katameroa ete foundation nte makoro Esara Mansa Yon Spain, nta inte pota kini kukurei imin toka ni kaina na sim TPN in the World Cup ngwana nwa. Women di kite rurun di kira kia kia aikuwa ki, oni kota ki mete mena tete ya warede ki, ari apun wota ki na pena kontio nora ki, ipu kini moto nwena. Apun karawa ya pota kini kukurei yome tante tapo e apo Corotto Foundation isi ute Rodrigo Yon Saramansa nki esi umuna kona pete tapo ni katameru ane, nki amaisa ome ta aikata marakei ya pakawatan nape. Ayer meragirang ibukin toka ni kain na yesim. Ata ko abisan te kawan pa yesa nipita ki tenano ni kukure ibukin ana toka ni kaisimin ape yen te pusiporo na kon tenano kawak. Ako pun teme ton nungurang ako ni panani kiripe sakan ni mo tokin rongorong ibukin nungurang ake asarigin katawrabaki. Men anaruun karifirongorong panani kiripe.

0: Nako kiyari ki tungan na tatay ke, sa kami to araw ili kong rara na kong naranokorong karapuan sa iyo. Muin na rin, muin na iyo, ya po sumayin na pangkan naratarapuan.
1: Ya katawro, kami na nawaki ang zawi sa iyo. Nandabo tayo ng mapuri, bukid na nauri ako sa kiyarik. Umanga na rin sabi, nakawari na kiyan. O, tutukuan, kiyarik, at tepepo po pi.
2: Tepepo po pi, kung kiyarik, e harika sa ikuwa kina kong tiyato. Kiyarik ay iyo, erigi men na nagupay, timen na oraki, at the virus, e yaranaki, pati hepatitis B. Kung naki akang kinayan ang nanatay nibe na kong tiyaneta, may nasiko na nataking kanekarawa te sisuo, yon kiyarik ay iyo.
1: O, wate, tepepo po pi. Bayan ya karina kiti acute hepatitis ay ya tinato at the chronic hepatitis. Kiti acute hepatitis B, tapos ba ibigay nila mo tara naman nora ay ya itikanta nga pa yan ako na antugi. Dinaron ng tausan nila ba tara ni kaya tara
2: the chronic hepatitis B, at tinato naman ang kiti ako po ina ng tira ba. Imihin na nawa tina makaina, nante mo ang kaya rin ekonomiya kiti ebe na kong tira ba tara. Sibukina, pa iya kina tirong tausan tira ba tara. Awa yu ta karina ng nora ki. Ikay na nga tesisuo na tikirini ki ipukin tibe abubu kete hepatitis clinic.
1: Inabaisi ito urupa ina konciato na naro ay kay. Temenin, kanakin na mara kaya kakris menikaribili kabungan na pa ina ora kaya kakisuo parori ina konciato kaya haki. Po isun na kiyari kaya menzamo ko kubin nangko na o menora kiri kita pewa a kaya ewe ka merulungin ciato.
2: Ayyo, aron even jora kaya yo. Tuwana, mayroon te sina epe bubu na konda sina inanong tayin te bung.
1: Gowan, nandira ka nanin sarapata nantibirin nupure inarilan te ayin o dumane.
2: Tinua, te ipuwa ka niran inanong te tayin nurutay tay. Te batani nga awamay siliki.
1: Awa, te ipuwa ki nungin marido. Tayin te koreina, te korubuay. Ke te puras ni iluwi, tayin te iluwi. Awa yi te korubu kini tay.
2: Nimewa, punte dinin taanga ayya ki nanu merinan. Ayya iruna te pebubu pi na konipuuna ke tuwana.
1: Awa yi te kanoa, kai sponi ke tautawan terara ke nange. Taim, ayka yei ikuwa kia.
2: Ika kawa ki te sisu ipukin na taakina ba yei iruna te pebubu kia kia. Toko kani meki sisu iru ya te pebubu. Pusimayan te sinto toko ipukin te pebubu ari angangana kia tein te monipun. Katokan te ipuwa kan niran kini mariro. Katukan temu ko kita kupin kita mengin macam nangko na awak wari dikian karena kita marah kayak kakiris atau on kari beri beri.
1: Ibu kita kan bukan awak wari dia betai di skrin dari kita tahu skrin kita pun dia orang kita beri beri kiri sini nanti telefon dari kita kau kiri on tenamba awak tu mana ruwah lawan temakuri aitai sisu naran naikai. Nikato mana pun katene pun nanti awak ruwah wanti ngapung nikaro kuat dia awak lawan temakan tai. Aku nak lepas semaya kita anda ko inner nanti ayakan ni, jangan royin. Saya kerja kita ini, dibuka nanti saya pukul.

0: Ayo ara katanaw tam sponsor at kapinenday may as kay na ara kakusan de mau ake ayo te sana ko ake kita kundi tapo ta kipokin de mau rumay kada kyorek mara penen na narorong.
1: Ya katong rawa kami de mau ake ande wicha ayo men tapo ta kino maguri pokin de mau rumay kada kyorek mang na arita de nakawer de kyan o tutukuan kyorek ya te pepo bopi.
2: The people who be from Joraki, a caricati, quack in a conjet. Joraki, you, irrigament and a rubai, tenen noraki, at the virus, a yaranaki, but the hepatitis B. Punaki, a hankinayan and an attain living upon Joaneta, men a sequonan attacking can a horotis swap, yon Joraki, you.
1: Oh, what is the people who be? Why, ye a carina, get the acute hepatitis, or ye a timeto at the chronic hepatitis. The acute hepatitis B. Jabus wa ilaga di lamat ay dinan norak ay ay tahanan nga pa na kona antog dinan narun ng tausad di lamat ni kaitana ti orak.
2: The chronic hepatitis B ay dinato amin ang kita ako po ina ng tirawa imin na nawa ti na makaina nante mo ang kayari e kumiyaki ti ewe na kong tirapata sibukina pa iya kina ti rong tausan tirapata awa yu ta harinan norak ay ikayna no ti sisu na ti kiriniki ibukin ti bago po kiti hepatitis clinic.
1: Ina besi ti urupa ina kong tiyato na naro ay kay ti menin kanakin na mara kaya ka Chris menikaribili kabungalan pa ina ora kaya ka suwak parori na kong tiyato kaya haki poisin na kiyari kaya menitamo ko kubin nang kwa na o men na ora kaya kita pewa a kiyari ka merulungin tiyato
2: ayyo aron even ti ora kaya yo. Tuwana, mayroong tesina e pebopo na kondesina inanuntayin tibong.
1: Gowa, nagdira na e nanin tirapata ng tibirinipure inarinantayin o dumani.
2: Tinua, teipuwa ka, niran inanuntitay nurutaytay. Tiyabatan na awamay siliki.
1: Awa, teipopo kinuwi numarido. Ntayin tikuray na tikurubuay. Tiyatipuras ni iluwi, ntayin tiiluwi, awayin tikuraw kinitay.
2: Nimewa, puntivinan tanga, ayakinanu narinan. Ayayiraw na tipepopo pina konipuna, kituwana.
1: Awayin tikuanua, kahit spori kitautawan tirara, tiyanengi, tayo, ay ka, yay ikuwa kiya.
2: Ikakawa kita sisuwi bukina taki na ba yayiraw na tipepopo kiya kiya. Tikukawani magin sisuwi roya tipopo, pusimayan tayo sintutukoy bukina tipepopo, ari, anganganak yatayin tamuanipung. Katukan tipuwa kan niran kinimariro. Katukan temu ko kita kopin kita mengin mete nangkona awak wari dikian kanakin nama raka ikakiris atau on karibiri.
1: Ibu kini kan bukan awak wari dia betai di screen dari kini the thought screen kita pun dia nara kini karibiri kiri sila nanti telefon dari kita fuh kini on the number awak tu mana ruwah lawan temakuri awak tahu sih so naran naikai. Nikatu mana pun, katene pun, nanti awal wayan tinggal pun, nikaru pasti awal lewat depan tay. Aku rasa kalau semaya kita handuk, inilah nanti ayakannya, dengan Roy. Saya kata kita ini, nipuakan kita apa pun, dibukin dengan dia.

Listen up, yo. It's Valentine's Day.

Meron to wana tiya ki boy may kuna na niya itira au tangira na to wana na pupusi ya riya sandi ka kuna na kanga ita ka na na pupusi ya yu. Meori FM 89.9 ya pupusi ita kuna re sa kerebam pa nakana kwa kaya na may kai. Kura pa. Kwa o, kuna meori na pangkiana ya pupusi ya yu na isu saan saari kuna meori mente tapo niya kumurahi na kuna meori FM 89.9 na ron ng program ayo gere pupusi ya nene. Ay ka nakatangak yun ni Mauri FM 89.9. Sa kameura, nungura ko ng mayo, ay ko nang ganako kayo na may kanya.

Oh, tuwa na ba rabubusi ay mga karakyan ba yung akang ay te tarongorong ay yung meuri, tayo ka tuku na re mamatin na no ne yere herere na yasu na te bin deno pa katikirawan do ro we ne itresa takaisi nanatabo ay da ba Oklahoma, USA korapa oh, kuna meuri na pangke ya Sinta Petro eresi mandatabo na pangke kore yere te meuri FM 89.9 sina kada oru dong oran kunam me kotangiri ayo ke bukin doro mare nei teresa takai si yon nan tapore i america sakna oru dong oran ta kudayo

Ko na mea uri, ai kai rongorongo i bukit nongoram, rongorongo na pia mai iu tipi tipi ti awa pia nongo nate. A kia asan kata urawa ki menna na ruuni gari ki rongorongo panani kiri pia soa, nuwari kaki na hoim, i rongo i eri na ta tiri pia teos. E toka rang kai te pui me te wana tena makai na imi ni me te nana reiri o panani kiri pia sa e ehi am te ngā pupu a pui, imi ni urua ki nana en te nari nani kai te pete mpa tiri rigi ena ku. Ni me roro nti ruuni gari ki rongorongo me te si iu, te pota ki ni kanako panawa gari ki rongorongo, e si mo toka tam, Oi te ekin napa te makuri ni ka pōmi na konna nente na te pipi e yari nani kai. Te wā ki karawana ngai ni usiran, o ni ka pōa ki iro nte kampana e eniko leaves. E tako si mua pa aspa ki tana tarawa women isenia ake aroko me yo asterio me ni usiran. Ake aroko ntua nente entena, o ntua ana transmita te pipi e ngai yei na pe akanta ni ngan te transmita e pōu. Are na roko me yo asteria, are pun ana paintangira te pōta ke ni kanako pana me yo asteria te ABC. Aware airokon na yo ntapaninin osan te entena are ekarawakin kai. Eka tautau wagi bata opon na konte betempa ke yo kito pati ridike yo o ena tapanini karawan te entena o nroko itarawa. Detaye yo o te pota kini kanako pana o karike rongorong. E te ime toa nikoro ya no kongora di nanun ana meuri FM 89.9 are ena kona nongora anako yei kai ni kiribes yo ni kiribes o isina niko ni kiribes mente internet. Ie te kantani nga pa, e nako nga riki nda pepe a iata tai te ni menna no apisa te pota ki nakawa a kaupain ara merawa. Ni maa nga nari tararua i kaipu ke nakawa me isina niku. I mii ni rakin te reire i oan te FFA Regional Observer Report Incident Analysis are e karawaki i oan Preston na Australia men te pui me tenu wana kon te pui me isua nturai te ririke iyo. Te reire i iyo e pun kaina ki iroia compliance officers me observer te briefers men apen nako te FFA. E bopo te reire i oan dina nuan tai en dipo o sake awosi observers, mei miin toka ia ni kaipuke sena niku ake aroko nakawa inanon nana merawa te FFA. E koa taki men te pootaki nakawa pakakawa kin te reire i iu, pa enanga tere pia kau o ni karape pe te kona pai nako ia tani makuri, i oan karavan tai en dipo o sake airekereke, me uruan tai en tuan te akawa inanon te merawa. Yang ana kaita u te pōtaki ni makuri e te Oceanic Fisheries, yan te pōtaki na kawa kau pai ni merawa na kon te FFA, ibukin te ime tuan nana ipu pōki nangareirei ibukin tararuani kau pai ni ara merawa, diki kiri pes, ngai pun te wana meipu akon apen tipi tipi ki e pūpura ana merawa. Inge nanyo yang ana te ana kaita u te Oceanic Fisheries na kon te European Union ke te EU Project, Ni manina kia ana tani makuri bukin irakin tianga reirei erangin ni kakawa kia yu. O iso opisin tawan kanuan de pongi peso ni mga kametua on katautawa ka bubuen tari pa ene te imetuan raka na ono ni kiripes ni kaputa. E ko ataki pa rakan di etan tari ang katautawa ki nti tira nuka o megiakin ti ono ni kiripes. Christmas o meangin ti ono rawaki. Awa yu are irekirike mea ka bubuen tari. Nikiran na pe makuru a katautawa ki te nuka ni ware. Inge nani o te onia i bukin tera makaina e oakas ya katautaua ki nanu nte pui mea guwa yei pungin oakas nte pui na te minis imiin awan te karangaina merietana e guwa te simare vanua te wana te mita. Te kaurin pa ya kakawa ki te tatauroa in topere i ka nganga ke anakona andiki men te onia diki koraki ake a meaka nunga kaani me metanu in tepe. Onde tan nuram rongorongon tepe tepeke. E tepen kai tsai won dinanun ana puokana kon Papua New Guinea imin kainan nan opis yon Port Moresby iron te tau tean te pe anne. E tako te opis ame i tsai won ba eke ta pukin karavan te pepe ire anne. E di posin na te Taipei Times ba esa ana potaki ni makuri tsai won na reta pe me reta ke mesena niku ntebe ana powi i pukin karavan pepe ire ni kaitaran kainan nan opis yon Port Moresby. E tako tisa te ete men te pōtaki ni makuri ane pa ina puntina noa kina pe ana pōpa i Taiwan. Ia ane kakapuan ana pa e te liquefied natural gas me Papua New Guinea. E tako pa Taiwan e kakapua te wane te simare wawa te milion te tan te pa e te LNG ni katoa ridiki. Ate si te pō me te kateni makuro men pōtan ana yokini pa i Papua New Guinea. Ia ane te keisa ane. Are ngaya te wana ana karige mani Papua New Guinea e erangini bōbura. De wiki ana ko eta kona minista Papua New Guinea ibukin deita ki mesena niku e Chestin Tikechenko. Pa de bebeire ibukin kainan anopis Taiwan e punirikereke me akameto anna na bebeire atena nikina saina e te One China Policy ke saina e si to wana.
Yesu te rote akan bisi nang anak te mai sera ka Yohani suwa te Maria wa te Miriam. Pate ka pomi na ko yatani ma kurin ko ante tapo ni keni ken Yohani va tu kola. E tapo pa e kani e tene pupu ake asan de kena ko yete ka pomi yani. Ai yesa ni paka ni panin wa pui nani me wa te ngate tara Yohani tenenna. Awai poensi ononga uni metini mendiki aika anaka paka ake yamani. E tapo te sakorupo ki ipukin tieru aru inanun te tapo ni makuri e merisino Nemani, pa ekina nora diain ayelan me tuatani makurin kwa ndeva tu kola main, ni karawan na yatawe ayaki raunano, ari esuku ni vene na ko inanun era kayo antene pui teririki, awari espareke puokana, nungo watenga wa pui mewa. Awasa inen tepetepe ki yo niusi irani kana kuwa panaya, pa eriei ni katameru ari kite waki nangarirei, o kongora yo ante kensa, arun deipuopuo ki mentio nora ki, ay enatara anaperun anyakati. Ndeo keuke e pou au ekune e pa ekurakura te kakakuro yon narun karawanta yane kakakura yon te kaini koro tiko kensa. Ani te kanganga e nora ki engenge e kakwa waki pa angia kiare kentio ara kiane poni kain tepe tepeke. E takote University of Otaku pa e karawa ana ukeuke yon ruanga unimenimen ainemen tepe tepeke yon nao teeroa ni kaputa ntero pa anakona na taya roi pa ekakira o taya aine yon tio ara ki ete kensa. O tira aya taratara ayeria ni moni pai ibukin pai nora kien te kensa o makuri ni kakai ibukin te ora kian na kontai ai kana roku on dite nuran rorun aten non nade yesa na presidenta america tono trump di berita pa na katua e iran ibukin mete ya na tausa america o etaku pa ena mai sokio kindiki ana mete te iran de kavri ngare kana konte moni pom tape wate wa ibi na ri na kana ko inate ana kanu american ta ke tin na tapo iran ai ka Aka kawa ki paka poa ni mii ni meteia anatao sa Amerika. Uo men aki amete yon Jordan o te men na yon Iraq. E takona tanga ni puaka Amerika pa puaka na ni Iran nei are aipon anakaruai wa nipong are 8 days. Aware enapon takete ni yei anatapo ni puaka Iran. Ni kotaki mea anatapon deitaki inti Europa enaware erekeriki korakora ni Iran ntaketen kaibuke in the Strait of Hormuz. Eta ko Iran ba yesa ne pen taketin na natapo Amerika yon Bahrain o Syria on taketin na ve anawani ki peni puaka Amerika yon Jordan. Eta ko Perestens, Masoud, Peseskin ba Iran e waki na anapuaka unkainika itara Amerika. O yesa ni deinu maani ete pui me tenua na ririkin toki meuna iminu muna konte tapo ni katameroa ete foundation nte makoro esara mansa Yon Spain, ntain te pota kini kukurei imin toka ni kaina na sim te pene nte World Cup nkwana nwa. Women di kiti rurundi kita kia kia aipua ki, oni kota ki mea temene te te ya waririki, ari apun wota kina pena kontio nora ki, ibu kini moto nwena. Apun karawa ya pota kini kukurei yome tante tapo el apo Corotto Foundation isi ute Rodrigo Yon Saramansa nki esi umuna kona pete tapo ni katameru ane, nki amai saome ta aikata marakeia pakotan nape. Ayen merangirang ibukin toka ni kain na yesim. At ako abisan te kawaan pa yesa nipita ki tenano ni kukure ibukin ana toka ni kain simin ape yen te pusiporo na kon tenano kawat. Ako punti ime ton nungaraan ako ni panangani kiripe sa kanya mo tokin rongorong ibukin nungaraan ake asarigin katawrabati men anaroon ni karikirongorong panangani kiripe.

Get

0: Go fight. Quiera que.
1: Hee hee. Oh my god, oh my god.

0: Kira ni je kwa kona chiche kampuedi nampipe kwa nkaru onata ntesura yei sitepunga kwa kataya kwa kona nkani karikia mtoken online si menkaponga nana lisa kat
1: ya hako kwa wane ya kona nata nkani kora yonna ufoni sila wata pampam tiktok ilo neje
0: kuirani kongkwe irangi ni pipiti ya mtave karawana kana kupungi ya yo kureitaki na konti PUP na yanampe 344 to free line kureitaki nkanyo ya kundike na bia buoka irangi ni pisi sitabaya kona kainu niya kundi insane kwa te bisa kaa
1: ya ya pundang pipi dirik yaan ake de na kona kofi awa ake de veri takati irai naare o ya pun topa punu ino utake reka ina no yeyay tekarang aina tepakantai tetawano tepakanakuntai Aya weyo BUB, aku sakit jauh na tangkoi.
0: Yaman, hanya ane Yaman man. Toko ni na niengam nama kuri kie kona kona ko. Kuko na nkapuan token anytime. Si kakawa kita na yayan internet awam visa card.
1: Ya ya pun nang kancoi dia kak gay, bayar pun nang save dia yau time.
0: Bayar kincai, yang nang BUB yang kaya raya nak customer si BUB bukin kapuan di token. Osa kisi ngaya ane me pun dangin tapi on tatau roy time.
2: Somebody help me. Nahoya ang customers na the POB ake akapong na the prepaid meter. Kama ako ng kai ni kapoy ami tokens online si men kapong na ami visa card. Ipay si imeno o itauroy ntay na. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yayang pangang. Kupus. Kupuero, emet yang bawa. Data kita koyra nawan tama kuri yon te number at 344 ibugin po kam. Kamko na napa nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: Και αυτή είναι η πολιτική. Τα χαβαλιά από. Μακρόν τα καρικρέα γαγιό. Εμανενάκι με την Asian Development Bank και την Bengen NASA. Την ΕΝΦΕΤ και την Ταουτέρα Νουσίδαν. Την SCFO. Αϊπούνναμ Ταουτέρα Νικρυπέ. Strip 2 ngan ngaya are e krabe pe ari kana makuri strip 1 men kasian to gora gora men tai are ina kare ki men na sola piano e ina men katia gitari itandio demgc ibeso o to wanna be mai bokon tapen strip 2 pun katian po one is ki transmission poles aki ana ti mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin te sia ta katinua pun karokuan ka ay ka meo mentis o katian na patapon saas ibukin na ka ginika ay ka warangan o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 ay popoto yon kamenuakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenuakin tirakay kitiene yantare mentis o ayo ari inakunana pa ni popogi ni katameroa meon tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenua metanuin tiepe men tia pepe ki tia bus. Makorona ganda yo ari emanena ki mente Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o ponte tau teka ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakamakuri hamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin di PUB ipeso na wantamakuri. Give me the letter S.
1: S.
0: Give me the letter T.
1: T.
0: Give me the letter S.
1: S.
0: Give me the letter P.
1: P.
0: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
2: O kante yung katirat the STSP.
3: The STSP bunto wala na karigilang di tautea ene na yan na nadararuwa de mise ndeita kime de BUB awa inapatarik tabewa narun de Ministry of Finance and Economic Development meni manene kime de World Bank ndi maise numane at the primer wewa de milion de mane na Amerika
2: O kante yoga ni tira mi tagi de nami karigila kyan
3: Neiko, antatoa nangia ngina kakabu nage de baye akaun ana tagi de STSP pun karigian kata meruan oka maitan digi rogi aika ameno yan naus on community Nikawa aika asan de nek yon South Tarawa. Uto kakia tani makuri jinanon de idei o karikiragian ayokona ba yon kati metuan roiro in ro. Awa itim makuri me communities ibukin ipitakin o kati metuan tianua nika kaisak ibukin temuyang roi teisak o temerurung.
2: Iwaran, yae nang indapa jarang ni metata roi. O kunani nika para para payawa makuron na nika rikiragian.
4: Wawa makuron takarikiragian patawana pun katumen nausa kiaswa intome metemain siwa network. Katian rogi ay kapo yan nausa me nga katumen nausa ikay na kon na metemain siwa line. Taka wawa katiakin rogi ke outside sanitation system yan aus o communities nikaway ka asan dinia.
0: O ya kawa ay atakit na kita nika rikiragian.
3: Kawa ika atakit na kita STSP. Un peso paidi ki pigini peo nani kai ti orere ke wis adero o wai ti anano kosui
0: ngai ani ngai ngai pundang ko hongra o ka tira makuri ya yawa kin kai yande STSP
3: ite ime to ngai no agi to no pai na kontine pui ano komuno toile de gribes of sin cooperation yon peso kai sa kan de main si one network e wa kin tan kai yon pigini peo ene manga deita ke na ko pairi o peso insan pigini peo Yes, na pengkai men bubong roy onsan kau kwa kite wash demonstration moto dike IT beso mungkin tiang ada ide nak oya tiang dike IT yon ko kau korun tenan sanitation systems. Ya wah kena pengkai di sanitation pilots ke katian rogi ni kakatai aika kau kau kor aika dewi metenua maisia ake anak katia kena pe yon apero.
0: Tepu si nak oimi kain South Tarawa. Kota mi poto kana kon na mi kare kira ke at STSP di bukin waya kinan o katime toan te meu roi te mi roi o te merurum
3: katime toi roi roi ndo ki asan katia gyan te STSP o ke yon na ka waya ni katia tarar was wan te meu ri o te isak ina no na mi tain ka bo anai roki ai ka bo wai kai paina te dobe pe me te do bon taina kare na koi mengen amro ki te green bag ka bo ngana si teran o te toilet paper i bukin te flush ntaina tarar wai roki ai kai narun na pon noin ampai di bosini urwak de daya wa yakwa rabis emenai rikin de bdc jss nabisin de mektaun kwan kawai ara facebook page at the south tarawa sanitation project ara number a 7402619 2 kambesin raba osna benin tikroi nanon weekend

narakati na kon kanwa narata he kangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim tisasapai romoro tisareire inoko awal pana ay kaon meki nagi akena dime to ande ki patan kong raigo luo weko ante irarikim taina meuri FM 89.9 etime to ande ki meri meri nipeko ibukim ay bukim na pera ay kripesi.

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kaniya ulang ay gawa mati. How was the new super plan?
0: Yani yung normal yung kusyo ng tadi super plan. Yakan ni nangay kay kay ko ni karo ko. The plan are yon erik. Mayare karike ay wala erik. Mene kapong alanda the super plan sin. Kita tara aku rego ngene wi tiki ka pai tata o te buina tanga di minisi on te tete ki di semes
1: ki kari ki to wana point so no wa tiki ka pai tata o ni me fufa te minisi te tete ki di semes si te mu te tara pona ina na no wi me wa sewa
0: ai ari oria sta to wana to wana to wana the book o ni te bin wari ki super plan ne ka yanako o ye te gensua aki ko na kaira ki na ko ye ipukin te bo royer ang ka hawa ki yo the new super plan.

Ipun si awara imang gay dimini sa ipo na paro kay Jawa tebuin na yawar na uriya from 18.9 sinang kena ko na konti arang kapina yan din rin yung tatayri kayo to wala jagi po ima kuna na rin ah nebuya pa ikay nang tara ara tatayri kayo mangi sa wara yawar

Oh, yung mga kabaor ko na pwede igribas, mga usma ka na pwede, tapon nga po ngayon, okay? Takate na po ngayon, ay wapin mo huwan suray, uwat nga, wapin mo ano, wari po, takate na po yung uwi kinanong tinirin kayo. Oh, ang kaya po saan po aratay na sirin mga kaya, okay? Sinang mo na kanuan, tayo nga po ngayon, may, ara, ano na, kausus, kuna na kausus sa kina, ara ko na ang nangan ko, te berdu, tu mungkin apa kaya, okay? Karena aku ramai ya, naus betam keroy, tapi am mes pangam aje, kena. Tapi lu keroy nanti, tengah ini nanti temeru. Tu mungkin apa kaya? Kau benda berdu, karena aku mana, iya, apa yang kita rasa, mana, iya, apa yang tar, mana kita, aku dah berdu dikit, kira mes berdu keroy, tidak, keroy tapi apa? Ya, apa kerana kita? Oh, pendaro na bersin area ini mana kanuan dara mana ngah pun kayu mana kuna nade. Nepoi aje, mana untuk wadah teki poi. Saya nepoa wen temau kayu mengangani nade temberdung masih temau kain nade pun apa pun lah. Epo kayu nade temberdung roy.

Oh, iwa pui tumenis min jawa isu ande nga po ngayon yung anime uri FM 89.9 ke at abe karita paran nga kamauro na ko mde kilipas ako merong rohan ke at ako mga separaw nila naman de den den de tayo man itira na may kanda ke to kutapin bus nungura yon anime ho mamana nga ke to kupunti me to nungura man yan mo yung taong kina kurao nila naman may yapen sila nungu ke ako kauku kina konti tarapun nungura na ko anime uri FM 89.9 punta pa naman kamauro rika may turuturo na ko yung mga tapon kung ngurayan to mo ni nga po ngayon ko na mauli. Kaya pag nakira na may uwaki mo ni kakagbos tayo nga po ngayon, so natin mo ito nanganira tahan na rin. Kaya basta kami oran, kaw tamay tara mo si kung ngurayan na konti, ano na kaya na nga ko na nanganira tayo marunong tayo mo ni nga po ngayon. Karo ko at tayo na mga uwaki mara programa rin minang ganda tayo buon na iwan uwa sa tarataray na para katanong ta kaya tangirakin ako yan tayo nga po ngayon. Okay? Kung na mauli kaya natin kaya mo tayo kung ngurayan na ano kon mauli FM 89.9 ay kaya hindi UTP Gospel Singers makunayan.

Ay, si ito po yung nagkaming kayo naminis sa Bonaparoy 101 day nga po ngayon, yun ang Maori FM 89.9 again, sa 101 sa na kanang nga yung rakatanota, akitang nga naki, wala ka kiya, kaya nakuyan tamuan day.

Oh, kung nakain the Maroon 5 may kung nakain eh. Sunday morning. Oh, yito ko na rin katanong at ang dumani nga pong ngayon. Okay, kami tiyakan ng katanong at tayo. Meron nang fapo si Penani Kiritome. Oh, kahit raki. Ma, Teresa Tamuayeta. Nakon Teresa Tamuayeta, matari na mamana na. Terebu Sibaw, matari na mamana na. M.K. Karusu, Teresa Takai, o Kaure Makin, matari na mamana na. Ma, Debeu Kayoro, matari na mamana na. Kusunga gi kay ba ko na kaya taka buwi ay inapuwi pikini pe ukot, ndabong ay taka wabong. E wabuwi mewanua yay bonginti na makaina e suray, wawa tanga wabuwi mewanua, ndiyaw at wabuwi metawana, ndi ngapong. Pa ko na kaya at itang ay kaitara ko, mayroon fapusi, penani, o penani, kiritome. Kukawuri nga gi kay ba, ngana kwa ginukon taka buwi. Inawaki nungoraya ki titangitang nakian napatam. Ki ikuna takapuwi ni kakaya o niya ni muim. Titang tangiran titusa. Kamdapa, mayroon fabusi penani o penani kiritome.

0: Menna campana. I wore the foam. Pataye angkai, yai taye nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong water foam? Yai ngkai yan napakan po. Water foam, amon te natiroin na ronde Samsung, at AO6, nipona te bubu api meriwewa. Ayay rin na anakis, ayake po na.
1: Yang kami, kuwa na nga kive na te ng Samsung.
0: Payera ka na kive na ko, akawari ginanom na yu. Tiyo 7, ako wabubuwa tipi meruwewa po ng kay. Apo ni po na roi, wabubuwa ni mebi meruwewa. Kuwara nan, temoto yi 14, at tipubuwa tipi meruwewa. ZTE 835, tipubuwa ni mebi meruwewa po ng kay. Kuwara na pet nan, tenubia vi 70, at wabubuwa tatara po ng kay. Apo na roi, punung wabubuwa ni mebi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. Apo na roi may maina. Wapupua, ono bi meruwewa?
1: Anaya, anaya. Ngaya muante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco. E wapupua wapui meruwewa te tahara pona. Angkai. Ia popu kitawa na konu wapupua wapui meruwewa. Tablet ay kata uroi na nalpeira ay kate Samsung Tab A9. O ia ponu popu kitawa na konu tini pupua ni mapui meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sipupuwa rupi meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipupuwa ni meapui titara. Kapuwa ngay wawa de Samsung A07 o inareki irom, teni meapui ni present de paka nipo yon na mka wawa ntaripon at de A07. Irareki nane ang my phone na de 17 na kakinana ko o tapio wari kitaripon ay kataurua inano nipeira. Popa ngay payeki o kyo kitayin.

0: Yaukin kai ta kabera ibukin ta kamera yo seria ke Pacific Engagement Visa ke PEV ibukin ta ri ke yo wo watenga wo bimono wa o wo watenga wo bimai suwa ena toki no wo bimai wa wan surai wo watenga wo bimono wa te bua ai ga akata ro wa ki bukin ki ri pesin ta kamera ayo ari abaraka ki ai karo menasia
1: wo wa te ka ari en karo wa ki kana kona ira po kon teri nere nen gati ki ro ai ayo te man korea ni karina ki ni ka te aram online ngala ko pendeke awana kona ko ngwa ki e akwaria ni makuria kanwan po na ibukin ta kamera ka ke te visa e kona ndeke po ga ma yakia po na ni karo na visa dinana na ipo po ki te tau te ka no asteria ipo po ki ai ka kakawa ki ko kona ka ngani karo an visa pe kala pa ai ka kaina no ki o tira e koria ina taia imain e ko karo an visa
0: ngana ko khanna taia pa kona kona ni ra po kon teri ne ri ni kamera ka e kona ndeke ro ngoro na website the Australian Government Department of Home Affairs.

0: the new super plan. Ayo, ano yon
1: Eric? Ah, kanika ulo nga ikaw, ano siya ko the new super plan?
0: Yani yung, narumay yung kusyon ng dati super plan. Yakani na nga ikaw ko ni Garo ko. Yota plan ari yon eriki. Mayare karike e wari eriki. Mene ka pungan ander super plan si nene bui tatara o kurego. Nene bui tiki ka pai tata o tibui na tanga di minis yon te tete ki di se mwes.
1: Ki karike to wana point so no wa tiki ka pai tam tata. O ni me pupo te minis in te tete ki di SMS. Nsi te nuwa te tara po na inanan wapi me awa siyawa.
0: Mayare oria sta to wana to wana to wana te bok. O rene ita pe wari ki super plan ne ka yanako. O yei te jensua aki kona ka ilaki nako lei ipugin te bor. Royer and Kawakeyu at the new Super Plan.

0: Calvai, Calvai. Quiere que quiere que.
1: Au mai ro ro matera.
2: Deuri una tapui me suo ndiri gini no nata apera e tangira gi roura e kiribes. Tawara yo are katauro gi mendana bi pero the stakeholder and community engagement task force men the POV ndona gi me ana project ai katinua ai kat the South Tarawa water supply project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kaumura ayo ina puputo yon. Ana services the POB me ana project aikai.
3: Tatari, ispotiko kibeti nito le spata yaya waririka ukweti. Jangan nak kau yakin apa, mau yakin tahu orang tanya nak konti di mana.
4: Kira lagi, kau aku nak cuci kampui di nanti deh. Kau antar aku nak bantu surat ye. Si tu pun aku kata ya, kau aku nak kain kari kiam token online si men kapu nganan nanti sakat.
3: Ya aku kau ni, aku nak nak tangkain korang di online phone. Sirawa ta pampam TikTok ro nege.
4: Kuirani ko ngui irangi ni bebe ti anta ve karawana. Kana ko pogi ayo hore ta ki na konti di ubin na yana ta 344 to free line. Kore ita ki ngai yo ya pundi ki na bea puoka. Irangi ni bea isi. Si te baya ko na kaino ni ya pundi insanet o te bisa ka.
3: Ya ya pundang bebe dirik yan. Ake de na kona koke. O ake de beri takati irai na ari. O ya pun to apa pundi nauta yari kaino ni yai. Jakarang aina. Tepakam tai. Titawano. Tepakana kuntai. Ayam gue yo BUD, ayam pun sakit jauh macam kau.
4: Yaman, ayam ni, yaman man. Toko ni nan mengam, nan makuri kiri, kau nak nak aku, kau nak kapuan token anytime. Si kakak aku pernah ayam internet awam bisa kah.
3: Ya, ya pun nang kan cuit, ya kak, ya pun ya pun nang save, ya yau time.
4: Paya kini kai, yang nang baby tu yang kai aru yang customer si BUD bukan kapuan de token. Osa kisinga ya, ni me pun dangin tapi honta tau roy taya.
2: Somebody help me. Na oya ana customers na the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kai ni kapoy ami tokens online si men kapunga na ami Visa card. Ipc imeno o itauroy ntay na. Kawa ana website POB at www.pub.com.ki or na kun the customer portal ibukin na. Yiyam karanga kupus. Kupuero, imeti ambawa. Data kina koi na nawan tama kuri yon te number a 344 ibugino program. Kamkono na nori ra updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Emanena kita karikira ke Amen nana banken karikira ke Asa ke te ATP banken ke Anarta ke te World Bank awaipon naratal teaga nikiripes. Teran pon temel ke Water is Life pon ingaya an ta karikira ke ay.
1: Pon ta kanga nga yon sal taro pon kainanon teran nimoy e isa ke oyeneno. Aire ke nimera nen naramani pa tangen garaw online store.
2: Wotan bibita kini kanuan pong naron korokoran teriringa. Kira kini yabusintari o tengi buaga arota aron dikin araran aisak. Ndona ki meani tarakin de service si bukin tiran yaponi mean aurua ki omen kainanua chinobai.
0: Ena bebe dereken tiran aisak eta urua in taina po omen menomen bibita kini kanuan pong iro yakan saaf tarawa me person san takarikira ki ay.
1: Aigai da bewa kanuan takarikira ki ay. Towana katian ngogwa misiin nonoran na ikabukura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamakin knows in Kapene, may pipe on run like a po, in a waka yo, in an untiririke.
1: Then one, the son of PV farm, a yore in a book of BUP in Karegia to Korakora Mentai, Arena Kainanwaki Bukin Makurini Missin, Nonoran Naikai, and Makuriaki round the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roire in the water reserve for ipondik. Ena ataki romi te potan nome tapa ara water reserve ipon tima tuan ni kaponga naki on katina tuan ki roire ina ibukin kaponga naki na.
0: Ayare nang kakawaka na ikarike pe te potan nome na nang takarikira ki ayo inanun na yatay nuaki ni kagene ipay puntan na ikapo waikai. Wasan na tarongorongon takarikira ki ano wota teise ay isa kinakon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini kawerere kena at the strip pontewana takarikira ki yon tees a sakimentai ari ikatiaki pa ina katemerwa aronda na waki me ana makuri the PUB yon tees wowa makoron takarikira ki yo pa yai a strip 1 or yai a strip 2 ay atapini waki kai o takantani nga pangana bubong roy o ina pundrang karikia tipitaki me tetemerwa na kontarawa tine ina no me peso o pun kiribes sepanin digi ni kawarerikian o tanakin depa o pun kawarerikian nepe kaponga nakin depa
1: ay bun ko kongurara nepe kunang dara pa o tayo ako kunan ka para para pa dira ko akurun strip 1 o strip 2 o dira roin o in tabi ya
2: o pun nan me eyang strip 1 ganne ipun tabi me katian solar panels si bukin karikian to korokoran ki teis e segmentai solar panels ay kai aki ating kai pundiki ntakawaya po makurun takarikire kay yo e manenagi men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA the MFAT ki the Taldera New Zealand the SCF o ay pun nam Taldera ni kilipes strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai are ina kare kime nana sola piano ai ina manga katia gitari itandio DMGC ibiso oto wana na pemai bokon tapen strip 2 pon katian po wanis ki transmission poles ake anati me pondigi na ko peso ipkin kapira kin tesia takatinua pon karokuan ka ai ka meo mentis o katian na petapon sas ibukin neka gini ka ai kai hawara ngani o ye na peto wana me pokon no interpen strip 2 e popoto yon kameno wakin metan win tiepe ke the coastal protection tapena yo ari ina tapi me kameo wakin tirakai kitiene yantare mentis o ayo ari ina kunana peni popogi ni katameroa meo tiga me anotoponin o ni kunana peni kamenoa metan win tiepe men tiye pepe ke tiye bus. Makorona ganda yo ari emanena ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tau teka ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira si STSP.
1: The STSP bunto wala na karigiran ng tawtek ene na yan na nadararwa de mise ndeita kime de BUP awa irapatarik tebewa naroon de Ministry of Finance and Economic Development meni manene kime de World Bank ndi maise na mani at de primer wewa de milyon de mani na Amerika.
4: O kante yo kani, tira mi tagi de nami karigiran kyan?
1: Niko, ang totoo nang kiyang inakakabon na kaya de bayi account ang natagi de STSP pun karigiran katameruan o kamaitan digi rogi ay kameno yan on community nikawa ay kaasan din yak yon sa tarawa Uto ka kia ta ane makuri jina non dei dei o kari kira kian a yako na ba yon kati ime toan roi roi nro. O wa ite makuri me communities ibukin ipitakin o kati ime toan te anu anika kaisak ibukin teme yang roi te isak o teme rurung.
4: Iwaran, jai na inda pa jerang ime tata roi. O kuna ane ni kapara para pa iya wa makuron na ni kari kira kian.
0: Wa wa makuron ta kari kira kiai pato wana pun katamen na usak ya swain tome mete mainsiwa network. Katian roki ay kapo yan na usa o mga katumen na usa ikay na kung napete main siwa lang. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan na usa o communities ni kaway ka asan tiniya.
2: O ya kawa, ay niya takit na kita may karikira kyan.
1: Kaway ka takit na kita SDSB kung peso pairi kiti ginipew na ni kay tiyore rin kiwis apero o way tiyanano kosway.
2: Ngayon ni, ngayon nga ipundang kohongra. Oh, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung agi tono pa ina kontinibuy ano kami uno toilet de Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan de main siwa network ayawakin na tang kay yon pikinipew. Ina mga data kinakopairik o peso insan pikinipew. Yasa na tang kay men bubong aroy onsan kaukwa kite wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang arayre ina ko yatayin di KIT yon kokokorun tinan sanitation systems. Yawakin na bangkay di sanitation pilots ke katiyan rogin kakatay ay kakokokoro ay katibuy med denuwa maisiya a kaya nakatiyak ina ba yon apero.
2: Tibubusi na ko yung mika in South Tarawa, kota mi pouto ka na kon na mikarikira ke at STSP ibukin wayakinan o katimatuan time uroy, time yung uroy o timerurung.
1: Katimatuwa iroy rin rog a kaya asan katiyak yan ti STSP o ake yon na ba kawayan katiyak. Tararwas wan time uri o ti isak inanun na mita in kapunganay rog ay kapuwa waikay. Paina ti tupapay me ti tupun tayo na. Karina ko'y mengen amrog di green pack. Kapunganay si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush tayo na. Tararwai rog ay kay narun na po noin ampay. Di posini urwak ti tayo ay akwa. Arapis, imena irarikin ti BTC JSS na abisin ti McTown kwa ni kaway. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619 2. Come back in rubber or snapping in the Kiroi and on the weekend.

Nengir nation ay join game ko na nang kuspasan ng mga kita na bani to ko na nang to na rin kara po usiye mga karikya kangay tayo kana. Mauri FM 89.9. Yabu usi ito ko na rin ay ako na ko tevere mayroon pata tayo na mas pa nakanakuha kayo na may kay korapa. Ganaya yare te AI. Yan kay nanuaki ito ko na rin ako na ko tevere rin mga karawaki hindi aba de kuna re manga mon korawa ki kanga yati tran ai nga nan no ya sendri kan de de kuna yo re tangira ki yo imana na katanga isi kan ka mo mo de ara sabu bu sina man de nga pon ayo su san sare kuna mo re man de tapone a kuna re tan pe mo re from 89.9 sa ka mo ro nongora na kuna kuna mo ko tangira ayo ke a na tigra ina pa kanwan nam am ngai na ayo man nam tapone ko ngora me na kuna mo re from 89.9.

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka urugay ko, matikang what the new super plan?
0: Yani yeng, naro may yung kusyon ng dati super plan. Yakan na ngay kay kay ko ni karo ko. Ayo the plan, ari yon erik.
2: Ayari karike, wari erik. Mali ka pong alam na super plan si nanabuy tatara o kukuray ko. Nanabuy tagiga paik tata. Ah, tibuy na tanga diminisyon de tete ki di samwes.
1: Ki, kariki ato wana pointo noa de gigabytes ng data. O ni mefupo diminisyon de tete ki di SMS. Nsi te nua de tara po na inanan wapi mewa tiawa.
2: Ayari, oria, start to wana to wana to wana de bok. O ni nita nua rigi super plan neka yanako. O yei de jensua, aki kona kaila kinako yei. Ipugin te bo roya rangkakawa kiyo. The new super plan.

0: Hello, mi nang kampana a Vodafone. Tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere tere Ayah ini nabi mana anak esi ayah ke mana?
1: Yang kami ko mengat TV nabi nan Samsung.
0: Ayah akan nak TV nuk aku warik nanum nayu. Tiga seven, aku buat TV meruai wa ponan kai. Apun ponan roy, wa buat nabi meruai wa. Kau waran nan? Temoto I 14, aku buat TV meruai wa. ZTE 835, aku buat nabi meruai wa ponan kai. Kau waran apa nan? Tenubia V 70, aku buat tetara ponan kai. Apun roy, ponu wa buat nabi meruai wa. Tenubia TV 80 Max, wabubua bimeruwewa, pona nkai, au pona roi maimaina, wabubua, ono bimeruwewa.
1: Anaya, maya mwante kanganga mwota phone na aneke, show me poko, e wabubua bimeruwewa tetara pona, ankai, ya pobu kitawa na konu wabubua wabimeruwewa, tablet ya ikata uroi na nalipeira, ya ikata Samsung Tab A9, o ya ponu pobu kitawa na konu tini bubua ni mabimeruwewa, ana Tab A9 Plus, Nipona esse bubu arwa pe meru aiwa on popu kitawa ni popu kitawa na kon on popu ni apuit tara kapo an kai wo de Samsung A7 o enare ki rom ten ni apu ni present de pa ni po yo nam ka wo wan tare bon at the A7 irare ki na ne a my phone na de 17 na ka kina na ko o tapi wari ki tare bon ai ka ta roi na no beira popa ngai pa ye ki o ki tare

0: 自己以身嘅法仔一日为你呢个鬼啲，就喊得够一定啊！帮我一刀往顶落咁跌边。
1: 我
0: 记
1: 得你记，我可能是接咁鬼啲咁跌跌，关卡罗那边就输啦耶。Si tepo na kwa kataya kwa ko nang kain karikam token online si men kapo nga nana bisa ka.
0: Ya ko kwa wani ya ko nana tang kain kora yon na phone. Si rawa pam pam tik tok yon ne ye.
1: Kui rani ko kui irangin ni pipi ti on tabi kara wana. Kana ko po ye yo ko reita ki na kon ti biu bin na yana pe tripo for the free line. Ko reita ki nga yo ya pundi ki na bia po ka. Irangin ni pesi. Si tepo ya ko nang kain nami ni pundi sa ne o te bisa ka.
0: Ya ya pun nang bibi dirik yan ake de na kona ko ki o ake de beri taka tira ina are o ya pun to apa pun ni nau tegeri ka ina nui yai jakara ngai na te pakan tai te tawano te pakana kon tai ai ya we yo bi u bi ai pun sagi jo me tang kwe
1: yaman ai ya ni yaman man to kuni na ni nga na makuri ki e kona kona ko kona ni kapuan so ken anytime si ka kawa ti pena ya yan internet awam bisa ka
0: ya ya pun nang kan chai ja ka ge ba ya pun nang se bi ai yau chan
1: pa ya kin kai ye nang bi bi tang kai ya ro ya na customer ste bi u bi bu kin ka pu wan de token o sa ki si nga ya ni me pun dang in ta bi on ta ta ro ai tai na
2: Oya ana customers na the POB ake akapunga na the prepaid meter ama akona kai ni kapoi ami tokens online team ni kapunga na mi visa card the PC imeno or the tauroi ntaina kauba ana website POB at www.pub.com.ki or nakon the customer portal ibukine yeyam karanga kupos Kupuero, imeti ambawa. Data kina koi na nawan tama kuri yon tinamba at 344 ibugino program. Kamkono na pa nori ar updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Imanena kita karikira ke menana banken karikira ke asa ke te ATP banken janata ke te World Bank awaipon naratau te agani kiripes. Teran pon te mail ke water is life pon ingaya an ta karikira ke ai.
1: Winta ka nganga yon sal tarawa pun kainan wan teran ni moi e isa ke oye neno. Are ke ni mera men mera manipa tanke ni karau online store.
2: Wotan pipita kini kanuan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron bikin araran eisak. Ndona ki meani, tarakin de service si bukin tiran ya puni mean aurua ki omen kainanua tionobai.
0: Ena bebe tereken tiran eisak, eta uruain taina po omen menomen pipita kini kanuan pong iro ya kan saaf tarawa me peson san takarikira ki ei.
1: Aika ita bewa kanuan takarikira ki ei. Towana, katian muwa misiin nonoran na ikabukura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, or the Hawaii peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Whoa, Katamekin knows in a penny, may pipe on run like a po, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then one, the son of PV farm. A yore in a book of BOP in Karekia, the Korakora Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Makurini Missin, Noran Naikai, and Makuriaki owned the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuan roire in the water reserve for ipundik. Ena ataki romi the bottom nome tapa ara water reserve ipuntima tuan ni kaponga naki on katina tuan ki roire ina ibukin kaponga naki na.
0: Hayare nang kakawakan ay karike pe te bota nome tan ta karike ra ki ayo inanun na yatai nu aki ni ka vene ipai pun tan nai kapo wai kai. Wasan na tarong rongon ta karike ra ki na wota te isa isa ki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari rikena at this trip punte wana takarikina ki yon teis e isaki mentai ari ikatia ki pa ina katemerwa aron na nawaki me ana makuri de PUB yon teis wawa makaron takarikina ki yo pa yay as trip 1 or yay as trip 2 ay atapi ni wakin kai o takantani nga pangana bubunga roy o ina pundang karikia tipitaki me tetemerwa na kontarawa tine ina no me peso o pun kiribese apanin digi ni ka wari rikena otanakin depa o pun ka wari rikena nepe kaponga nakin depa
1: ay pun ko kongurara nepe kunang dara pa o tayoko kunan ka para para pa dira ko akurun strip 1 or strip 2 Patira roin oin tapeya.
2: Apun nan me yang strip one kanne ipun tapi me katian solar panels si bukin karikian to korokora ke teis e segmentai. Solar panels ay kai aki ating kai pundiki ntakawaya po. Makoron ta karikira kai yo e manenagi men the Asian Development Bank ke the Bengen NASA the MFAT ke the Tautera New Zealand the SCFO ay pun nam Tautera ni kilipes. Strip two kanne ngaya are Karabe pe hari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai are ina kare kime nana sola piano ai ina manga katia kitari itandio DMGC ibeso oto wana na pe mai bokon tapen strip 2 pun katian po anis ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin tesia takatinua pun karokuan ka ai ka meo mentis o katian na patapon sas ibukin neka ginika ai kai Warangani, or ye never to one, may pokon no interpin strip two, apple potu yon, Tamanoakin, metanuin tepe, kate the coastal protection. The pena yo, are in a tapime, Tamewakin terakai kitiene yantare, mentees. Or yo, are in a kunana peni popogi, nicatameroa, meontega me, an autoponin, or a kunana peni kamanoa, metanuin tepe, mentee pepe, kate yabus. Makorona gana yo, are emanenaki mente, Asian Development Bank. The Ireland Trust Fund or Ponte Tautera ni Kilpes. Ipugin dongorongon takarikireke yo me anakakamakuri kamkona ni follow on a Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project. Ke ni kawara opisin di PUB ipeso na wantamakuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira the STSP?
1: The STSP, punto wana nakarikira ki tautea, ene na yana na tararua temise, ndeita ki me the BUP, awa inapatari ki tabewa narun the Ministry of Finance and Economic Development, meni manena ki men the World Bank, nite maise na mani, e te bui merwewa the million, te mani na Amerika.
4: O kante yung kani, tira mi tagi din na mi karikira ki an?
1: Niko, ang tatawa ng giyang, inakangabon na kaya dabay account, ang natagi din the STSP pun karikian, katameruan o kamaitan digi rogi ay kaamano yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niya yon sa tarawa. Uto ka kia ta ne makuri jina non dei dei o kari kira kian ayo kona ba yon ka tei metoan roi roi ndo. Awa ite makuri me community ki bukin bitakin o ka tei metoan tian wani ka kaisa ki bukin te me yang roi te isak o te meruru.
4: E waran ya e nang dapa jerang ni me ta ta roi. O kuna ni ni ka para pa iyo wa makuron na ni kari kira kian.
0: Wo wa makuron ta kari kira kiai pato wana pun ka te men na usa kia swa into me te main si wa network. Katian roge ka po ya nausa me ka tome nausa kai na kon na pete main si walain taka wo wa katiakin roki ke onsite sanitation system yan aus our communities in gawai ka asan tine
2: o ya ka wa ali ta ke tene ke me kere kere ke an
1: gawai ka ta ke tene ke de stsb kon peso pai ri ki tike ni pe na ni kai ke ore re ke wis a pero o wai ke na no ko swi
2: ngai ya ni ngai ya ngai bundang ko ko ngora Oka tira makuri ya wakin kai yande STSP.
1: Iti meto ang kai nungaki tono pa ina kontene bui ano kami uno toilet dekiripas housing cooperation yon peso. Kaisa kan te main siwa network e wakin na pang kai yon pikeni peo. Ine mga data kina ko pairik o peso insan pikeni peo. Yesa na pang kai men bubong aroy onsan ka ukwa kite wash demonstration moto de KIT peso. Bukin tiyang arayre ina ko yatayin de KIT yon kokokorun tenan sanitation systems. Ya wakina bangkai di sanitation pilots ke katian rogin kakatai ay kakakokoro ay katibuy metenuwa maisiya ake anakatia kina pa yon apero.
2: Tibubusi na koy mi kain South Tarawa kota mi pouto ka na kon na mikarikira ke at STSP ibukin waya kinan o katime toan time uroy, time ngoroy o time rurung.
1: Katime toay roy rin rog ake asan katia kyan ti STSP wake yon na pa kawaya ni katia. Tararwas wan time uri o ti isak inanon na mitay ni kapunganay rog ay kapo wai kai. Paina ti tupupay me ti tupun tayo na. Karina koy mengen amrog ni green pack. Kapungana si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush ni tayo na. Tararwai rog ay kai narun na pun noin ampay. Di posini uruwak ni tayo ay akwa. Arabis imena irarikin ti BTC JSS na abisin ti mektaon kwa ni kawai. Our Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Our number is 7402619 2. Come back in rubber or snap in the Kiroin and on weekend.